0: insecticide donc o de don fo bɛɛ lajɛlen kelen kelen ye an insectiw t'an yɛrɛ ka fɛn dɔw dabila ka fɛn dɔw to yen sini kama ka fɛn dɔw to yen an ka sante kama ka fɛn dɔw to yen an ka sigida kama parce que fɛn min de don a kɔlɔlɔ ka bon kojugu.
1: Madame Kalambiri Eleni, i ka nin jaabiw bɛɛ lajɛlen faamuna, an b'i fo kosɛbɛ, an b'a fɔ ko Ala k'an ka seliw caya halisa.
0: Amina. Ala ka san wɛrɛ ta yira an fɛnɛ la.
1: Amina ya rabbi. Madame Elena Kalambiri, an yɛrɛ b'i bilasirani nin dɔnkili duman ye nin selidonya ban ye okumu kɔnɔna la yani an kan ka mɔgɔ welelen filanan fana lasɔrɔ sisan.

0: gore an ya etsang le monemon initiative dio ka senya mama wola ka tsaka tsa ya kholo e ni a jetse nne kholo ya nga mpokoro go ba mongwe ke mo nya le ba ka mpaka re di medi segi di ne segi u ba ga nno tsaka ka tsho di ko bono ka boko ga tsho a ka a tsaya ya mo o se kholo le la do be e ka e angere natural ni ben ni me bi an tsai ma le bona le ba don tsaya go yana o lu tsanga go be le kho nna o dila o lu ka nga go se kho nna o dila ka tla ka ke ni tsa se a nyere ba kuma ka nga go kholo tshe ka tsa ka bona tshuta go la se ama a ke ra go ne go mutse ka bo go sobe go sobe
1: nga e kumara anye kolo o ka a be se ka mina se ara madon yere ka kene ya ma ba o ye di mo go ta fo ku bena se ke mo go ka dumuni no e bana bana fany nga yala kolo wera u bala la mini yere ma wa a be fili mu nun ke du kolo u san fe e mana o me nya ka mi ala yala o fana be se ka kolo la se yanka la mini yere ma
0: aba na tsiga de tshin ya fa so mana o me nya ka na la pongoro o nya ka na la kuna na to e nya mantoni po ma tsoko sobo de la jet a jet so ma ke o di kila ka nani sababu ita nga kukulo digira tika sase so na je son kira kanyo o di kanyo ama kusuba ke sababu ita ka nga sunetong anga sumamato nitong koro ke sababu ya kuru upano kanya nini je son de mwane nani na jikli nyan porti koma ansi ngoro laula anga nyamona anga kubelula kubelula bayi ngoro jimayi anga jepo uli kita nyaka mbuti di sero mwana shashe ni penu na o di kila ka kyo kololo yi kan niza si nitong kire yi anga kati di zima ka polisong wala kataka sase niyari bebogo shajima klimatik shajima klimatik pen mbe de sembala anga ni monje so mani anga ni monje so mani akololo kula kana se aun re papi dema ya ya obey sikida chini sababu dori
1: abo madam kalambiri elena iga o kuma u famuna e iya fo iga kuma damne la ko san san ni gele ya kele ne bena ya la ibese ka fonye ni ko yere bela joni ta jwa jwa ro la kanye ya la marabago de tuka barake kanye wa wali ma jamana dun yere ka famia li baliade nodo
0: bo manango ko sogo ka fasa muruta ka ko nangi ngano kuma marab ga kuka afsaka ke ni ku sensibilization ne ka ka ku sube iba mu ko da saka shaji ma ku ta ku la an bu na da ma don fana kan ga to pendo bi a che mai mu ko ya fanya an kan ga to mu ko ma fanya an kan ga to on ni kan ma shaji ma ga ma comfort man na sa

0: aw bɛ ka ɛrɛ fidilamɛn nɛgɛ ka ɲɛ 16 bɛɛ bobo julaso ani tambakunda
1: sarata kamara
0: tambakunda ni senegal fantaw bɛɛ la silamaw ye dɔnkin sali kɛ bi de kɛnɛ ɲi dakunna n bɛɛ na tamin